Nifina ala chepwaji, lada nige sanko. Ayolo falanje, mbere lawa ronko. Lirikali ijaya, eme kiki skipo. Fanali moteko ba, omo pichanko. Kilo shame, efu mini smesmi. Afika mi reme, kose ya tole stop. Juma wala, ama haka jay broda. Ode tiyo ba, fara vale, hafara jbegba. Iji mi kwa lao, jomo le nukio mota. Ojo ele ba, diyo mo le mo de tiyo.